Ko ngā kōrero ona mata kua huraina hei o rangatanga mo te ana mata. E kore kore te puna waumihi e mimiti ki ngā whānau i whakae mai kia pāoho whānui atu ngā kōrero tupuna ki te ao. 9 Live.

0: 의 고래로.
1: 야쿠랑가 티라테나 쿠토카토와 스코리마르슨 테네 맹아타 이피토피토 코로로 이테네 하우라에 레레아츠네 기쿠토 이테레오 이르랑이 오와테아 카티에 티비에 파야케네 카노 호테로프 파카마네 이테 티리티 키테 투히 타라토 푸롱오 에판 키테 크레메 마노와히네 카이테 푸토토니 마잉아 파카로가 카이토랑가 푸 에판 키테 웨헤가 오 마이키 셔먼 이타나 투랑가 포 카웨 토랑가 푸 이테레오 타타키 오 아테로와 맹아타 이피토피토 코로로 tiwi e whai ake nei kia mau tonu mai kia wātea. Nā kāno hō te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi ki tā te whiriwhiri i ngā kōraro i puta ake i te kreme mana wāhine i ngā wiki me ngā marama nei. Anā, ki te tuhi hoki i tā rātau pūrongo e pāna ki tēnei kreme nui. I tai atu e Huhana Linden o ngā kākāriki o tira o te tai tokerau ki ngā hui katoa e pāna ki te kreme mana wāhine heaha ngā kōraro nui i puta heai ki ōna whakaaro kia tahuri ake tātou.
2: Ai e taimaha te noho ki roto i te nohoanga te taraipionara ki te whanganui ātara i tēnei wiki tonu. Ki te rongo i era o ngā pēhitanga ki runga i ngā hautupua Māori nei, pēnei a Tracy Haupapa. Ona mahi nui ki runga i ngā puari, hei reo Māori, he reo wahine hoki. Anō kia tōri whānau. Koro matua wahine Māori tuatahi ki te whanganui ātara. Ngā piki i ngā heke, anō te kite i te taimaha me te kaikiri ki runga i a tōri, anō ki runga i a Tracy, a wai atu, a wai atu. Nō reira, he kaupapa nui tēnei, tēnei kreme mo te wahi, mana wahine, me ū tātou ki te whakarongo, anō tāria te wāka kite i te pūrongo mai te taraipiunara, heaha ngā putanga, heaha ngā hua, tāri ake nei.
1: Nunga rā tatane ka puta te pānui kei te wehea Mikey Sherman i tōna tūranga hei Pou Kawe tōranga pū matua o te reo tātake o Aotearoa. Anā kei te puta tonu mai ngā whakaaro o te whānuitanga o te ao Māori ki tēnei rihainatanga a Mikey Sherman. Me te aha, ko te nuinga o ngā tāngata e tuhi kōrero ana ki pai papori e tino tautoko ana i a Mikey Sherman me āna mahi rangatira i roto i ngā tau. Hei wahine Māori tuatahi kia ke ki te taumata o te Pou Kawe tōranga. Ranga pūmatua i te reo tātaki o Aotearoa. E pēheana ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa tuatahi ki te wehenga o Mikey Sherman kia tahuri ake tātou.
3: Ora kau oku taunu mō tēnā wahine. Ki hai au i ki te tahi ahara nei metia mai e ia i wana mahinga tahitanga mea hau mō te wāpau ia hau i roto i te Aotearoa pū. Mō wera atu o ana kaitāta mā rātu anō wā rātu o rātu whakaaro e kōrero. Engari, ko tāku ki te ao Māori, tirohia te tūranga me te teitei i whiwhi ai ia. Nā, me a te titiro e tātou, he a te take e ona i whakatakangi ai. E hoa, me te mēnei, ko te ao papāho i te kai rātou i a rātou ano, i oho ahau, i ngā kōrero whakahahani, i kōrero tia mai e heda, ki aia i runga i te reo irirangi.
1: Hei e nei, rangi whakatānei ka tū te whakatāetai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau. Me te aha, ko te mau rākau tētahi o ngā aronganui o te kapa o te taha tū ka eke ki tēnei o ngā whakatāetai i tēnei tau. Te kaumā ono tau rātau e rongo nui ana mo te rā āhuatanga i te ao haka ara mo te kawe me te mau o te rākau. Hei ngā rangi whakatānei ka tū rātau ki te atamira o te whakatāetai haka ārohe o Tāmaki Makaurau me te whāinga nui. Kia kia nō rātou o te taha tū ki te atamira o te matatini a te rātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā kaiako kia mau rāo ko Karina Titan.
4: Mātou o te taha tū he kimi he rapu i te pai tawhiti kia tata. Ko te pai tata e whakatinana nei tēnei wā.
5: Ka tino rango nā te wairua kawa, tōna kawa ki ngā mahi poi. Engari ka tai ki te wāhiki rākau, harikoa katoa ngā wahine me ngā tāne.
4: E kimi nei, e rapu nei mātou, i te kauhanga nui o tēnei mahi, te whakataetai, me tēnei mahi, te kaupapa.
5: Ko te tangata e pīkoko ana ki ngā mahi atu, tauti mai ki a mātou.
1: Kā tie tīwi, whakarongo tonu mai ki a wāte, mahuta ake nei a ko ngā hā kinakina o te wā. Oia nora e te iwi te ahua nei ka wehea Luke Metcalf i te kapa tamatoa a te mutunga o tēnei tau. Kei ai tētahi kōwhiringa kia noho tonu ia ki te kapa tamatoa mō ngā tau e rua, engari te ahua nei i runga no hoki i te tauā ki pāpāho i puta ke i te karapu tamatoa i kōtata ke nei ka wehe ia hei te tau 2022 mā whitu ā ka kimi kāinga hau mōna kāre kore i roto i te NRL. Ko ia tētahi o ngā tino toki i te tūranga pautoko, engari nā te whanaketanga o etahi o ngā poutoko me etahi o ngā tūwhāngai nōna e wharāna, kāre anō ia kia tino whai wāhi ki te kapa matua i enei wiki nei. Nā wairā, nā wairā, ka muhumuhu te ngākau, ka hōhā haere te whatumanua. Inai anei, koe whakatau ia, me wehe ia a te mutunga o tēnei tau. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.